0: Da kami alo, we dari gorki, tsaka kami siya kaya maktage, isit mitirake, da kami kayo tawan. Da nira ni chako, yakinta WhatsApp
1: 36-24-97-08-52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kaya wotake kay chiken kanachalataki, yakinta
1: 911.
0: Da sa kaita na dokoshi, isit yakinta ka kaya ay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Seka kami te kumi seke talo.

0: da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te kumi se ketalo